0: Mpula puli na kwa sisi figile kwa siya mikabile ni njiko selo lechu busuku njiba na mshanji ndiafuna nje umvangili teta mazo njiko kabela mdanam ubanike zanyene sell number if bako wana bandu aba kui peer pressure yako abangu ntanga bako abate itina siwika nju teta mklambi kieno mfundi sisi wiku teta mklambi ino mpostile etis kako na mdo fananje nawe singa wazi njiko kululeka ndikala mazo kabela anjalo ndia jini namba yako.
1: Ndifuna kuti kuba pula puli bembe uyo yobomi akanyanywa uthixo akanyanywa uthixo
0: yes
1: noma imeko ingaba injani ojengene nayo andiphumi kwikhaya elihle nele right kodwa nam ndiphuma kwikhaya lentsoko.